Ang nagilihuan mamasundot katabihan tadaw kaamatan kumad kayanan ngay tay kawatas dit mamaramay kaamatan tadaw bayanon tadaw suwab diti. Salimahan baros dusun bakal kasari 2 jam iti gisam na jam ko pa na misa ano po nga iti magkaringa okay paparang ako sinding-sinding dusun di tangaramay iti nagi kapailan nga idat palang buson pailangan parikatan kumado kayo tabi na eh. Harigat pa na jam ko pa na misa orang awat kabar kasabang tadaw ko limati ganat suay tarongo dot arikata jam ka hapad amiso talon hapad minit nga iti symphony rohani kyo kaparongo dot pagibabarasan tadaw ko limo nyampay to ko di Imam Kifliaso da jam ka hapad amiso talon hapad minit at kasabang pagibabarasan tadaw ko limo bang pagulo di ilan to ka urputan ka ngayatawan ka suabon bahay na ti duwa pa sinding nga parangahan kaya bagal ka sasari iti sinding nga tarongo bahay naman tadi kulot iti na nasip ko lagi so tanan na sinding man tadi step jo kopi ruba kawago.

0: I-enchila, minay ko kopya kabun men o kyo. Bayan ako nung mga kopya nang kitang ka, minay kiting kabun enchin lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
0: Iri na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na o kyo?
1: O, iri na gisa nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopya. Ang, enchila. Harap po gawatan ko, piyo ko rugyat. Mengilah di kau ngayong ayat tawan di dak ada kecilan.
1: Is no maka susah intan na pun handphone boy.
0: Iya susah.
1: Meteorologi Malaysia ka.
0: Malas so kuno kay lah kuno dah malas so kuno mengintan cincin lah.
1: Malas oh malas na pun magkinong na pun radio kaning FM harap pun degari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pun degari kapailan ko ngayong tawan orang omayak kaning FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayong tawan.

Ito binay ko itinurbutan ko ngayon tawa ni dapat at wata si tigan ang panang sakit po kung toko tarabay na. Pinalabos at Kopisan Meteorology Malaysia. Iti ganinga ako kaswaban ba nati ruputan ko ngayon tawan ang rumasam. Habing kuro po sa dapon, gisam daw tatuang maningarod miyang pahit tungus mitong gaya drasam idpipirohot ko yun nun. Mlinasu, manta datu na padam talo darja Celsius, gisam talo na padam lima darja Celsius kaya. Amid dabawan, ruputan ko ngayon tawan. Kaswaban ba na rumasam idpipirohot ko yun nun ka? Tatuang gisa sedepan gisam da tatuang meninggarun miampai tongus mitangai drasa mit pipirhat kayanon melinasu manta dat 264 darjah Celsius gisam da 364 darjah Celsius mitenom kasuaban bae nati aurmasam sedepan meninggarun miampai tongus mitangai drasa mit pipirhat kayanon gisam da tatuang ke Linasu babas asiribak 2.3 darjah Celsius, babas akawas 3.4 darjah Celsius. Tahurina hid tambunan kesuaban bainati aur masam, sedepon meninggarud miampai tongus mitanggai rasa mid pipirhat kayanan, gisam da tetuang. Linasu na pandangan mantada 2.3 darjah Celsius, wat babas asiribak, babas akawas na pangat 3.3 darjah Celsius. Ilan arputan ka ngayon tawani dapat tatuata si tiganan panang sakit pagunta ko tarawbay na tapinay ko ipinalabos.co pisan Meteorology Malaysia.

bibit tasada. Kawaan azola ham sa gumupahat suway. Matanda tenom tadaw swab ke.

kada ko umburingatay nung kasasayti na maganud ko paylan karait ko pasyonu. Akan ko tumamod humampit nunanaw po halid ko pasyonu nga songkuropya kinasukadan takaw nga atatap takawi songulun tanak dit mo siti man gompio it mato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoyin sanan tina mantad RTM teman setia Anda.

Kabisanan kasaman ko madi my day id bambang ansuk hi hi DJ Maida kabisanan ang tadaw ko limo DJ kati kabisanan ang nagi malansan ako da lidas ko om alumis sengingis kati om mingis ngingis gati mimboros tampinay mulong piad aw kopi lidasot tantalanan iti nga mana pa yes kaya di daw na timpubay natin ito alasuot ko ngayon no, alasu nga nakarasam-rasam kawago mga idlabos alasu sumuang kagod dupis mo osagit kari hindi ko jadi yun rumual nga itang talanan ba DJ mga ano kasi watan ti papong kapasan kung matama ko hila ikaning out by no ka o mainsanan tadi-tadi ko ka adibaradi ka bo nagilihuan, tambalo-tambalo ti kampung Bambangan Barusuk, isa kago kapailan kumatang anak pelati-pelati badminton Club BBC Suk. Haratoran ni nga bay no, kati jam ko 6.30 minit, gisam jam ko 8.30 minit. Sadapon, gisam tatuang kya? Iri-iri na matada DJ, sira mamanaw, intang-intangan to ko papanaw ko rita, agumunohot kaligaganan na bay no. Was ikaw DJ, hinakopadamot ka. Hashtag siaran dusun kini nga FM aramai bo ka tu koi pon si karod hashtag no tapi nai amo tapat mati kapiot raitan iti kaligaganan iti hilod lintangan to kawid kabar i nugiar id media sosial ngawi kyo agumo kapiot iti kaligaganan.

Kulo da mamanaw da ratongyan kyo tapi nai. So mambayang patanta dat mamanaw kyo. Makitong nugya makiyo malig makitingalig mata di sawat. Pahibok na karita, mingat-ingatin dagi.

ng Pinay. Pansin ko na kayo dit, kakalpain rong ako, diti kaninga ang FM kayo, om kumadiwago naging magkinangaw. Hi! Pansin ko di ato mamili magkinangaw ti kaninga ang FM kayo. Pasalimahan baros dusun bayan natin yung paydo ha DJ Maida. Kakalpain itid magkaringaw ti isam na jam ko pada misa dat kaswaban kayo. Amarikat po na jam ka pada misa, kabar, bagal kasasari. Jam ka pada misa, talon hapad minit na pangait. Simfoni Rohani, karangahan na ti pagibabarasan tanaw ko lima. Kasaban ba na ti, harakago pagibabarasan, dit man pibarasay di Imam Kifliaso, yung pay di Jirin. Arangaw na jam ka pada misa, talon hapad minit kasaban. Matok na tagpinait ako, muslimin na muslimat kya. Johnny Aling, Kampung Bakiaw, kapisanan kasaban DJ, om nagitoin sa Nantambalut, sanang-sanang, nadid, nakarasam DJ, nga ako ring kasari, ludukan, bay ka. Oh, amiri na po, ay duidu at nuri, tuhan na ludukan kayo. Ay, gumawa na manginom dat iwaig to, madating po ba, natito, kakalto ko po dat, ay, kangaya dit alaso, mulong pian, nakarasam, rasam, nadikya, konsikahan, nagya. Nako sagit-sagit na din takuri to ilat nugya i darja Celsius dat i suhu nga nakay siribaribana matak di taluwatas nga hitikan ingaw kakalpad akawas gisam dat talo na padam 5 darja Celsius matidabay na

ang bagalabay na tikya to kamatan gya hitihilo. Ang pintanto na nuri, itinuman ka basanan gya. Iti kapasarahan, nagi sayrado mga ramay tabinay. Nung migit na karita kya, home ko primandit aw no. Aka na mila magigit ni karita, asa nang nagidati madap po. Teka, may pakiatad tulon.

0: Kaningaw, Kaningaw FM, Kuhoy, Aramaybo. Mukaringaw do kayo, gisam jam ko pa damisod kaswabon.
1: Ko tingaligani ponong piwalitan pagunda po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod do ko no. Ito ko, sabagit magigiyon nga milad sumiliw matok ang talingo diolo. Maruputa tababayan na dit aw o sanong, ipanong kawigan sabah, kumades kom, idnumur, usung walu siyam, walu anam talu, iso, walu iso. Teka, mayroon at WhatsApp, usung isa iso, anam talu talu, iso iso, usung turu. Teka, mayad Maritim Malaysia, idmas, siyam, siyam, siyam. Miyampan eskom om Maritim Malaysia, paningali katingaligan, pagod.

0: Kulau FM.
1: Kuhoi, arau mai bo.
2: Sedengar lain man tadi Ramin Masidin ditindu di Lungguiku. Senang ke saban hari ni. Mena mawasapi hari ni kia. Hari ni. Hari ni bo. Orang-orang nu wagu hari ni. Hari ni. Kopi senang kan tadau kelima. Suap gumuk pekamatan hiti watas keningau. Ku sana siniam kadau. Ya kuna pe DJ. Ira tu pun dan ko ira kanam kominatan ku mintong. Oh doi gima. Agya pen suang hilaga matan nire. Bagal na po diyo loy andong amay gutil kaliw na mitipi ba kada ko na ngay antang dit pialaan rala asandong ka atok na kuregia gisam yalad aw ko dap madi ka pagidu ako pa DJ pagsikaw kadi andi ahoy gya rapulan di arini baka yandong kaliw na mi aman gutil ay amay gutil

Harap pakawago ka po ilanit tikyo tapinay. Iti na pa daw nga panahakan dot teluod tunay rahmah STR. Mantok dot watas tenam kyo. Mantok di ala di tingkah hata kaun beng iti. Iti na pa watas dot penong sakit nga mantok da watas tenam. Nagi nabawan nati haro. Matok na tayo na pangahilay Dewan Sri Ontoros kamabong kya tadaw minggu ti kapag titulan kalima. Hilang na pa nabawan nga minggu ti so tadaw ko anam dat minggu ti so kya kapag naman ang titulan kalima dahil ay Dewan Serbaguna nabawan kya. Sarahan na dako yutang pinay kada dako yu lihuay nga sarukod awi kanta lihuan at nung tusin na kamayan kya. Ang mga kakamatan, ang karamit at STR. Kasi ang karamit at STR to Pinay, ang pagulanan pa na mamalihit at nugyari wagas-wagas kayo. Ang nagyangayin palang busa dit irih kayo.

0: O magino tao sining man tadi Clarita Joseph datino di Raitan Insa duno man tadho. O miyokan sining kamatan man tadi Sabas Amin Onel Binius o mi Gabriel Peter. Tarao kamatan tarao konsikahan ka. Nga paglo di lor, nga pati. Kamino FM.
1: Siam na pa na mapat, itis guru

0: Akala mo kinangaw, Kaningaw FM. Kaningaw FM, siyam na pa na mapat, pitituro megahertz.
1: Sumigabot. Taruting kananon kapiyad kamantrian kaburon labus kakadayan. Ilo na po nga it program panikidan latirik labus kakadayan alternative, Belba, program panikidan waig labus kakadayan alternative, Balba, ang project sunsuyon tokoro labus kakadayan JKLB. Tingkananon dilo pinalan montok nod papoing kawas sinanong kapasiyon magigyan labus kakadayan mayad panadyaan tadan waig abarisi ang piramutan ralandit at ingulig. Katalo-talo tinggi sa manditi, pikikiragan naman ha kasanangan kumad magigyan, lalabi kasukupan, kayanon, kasiwatan, om kasasanangan. Sumigang po.

Aramay na karanghansin din kamatan ditinok yo. Isaraw na po ite lagkaramayan. Basa mo ko na jam ko po talun ho po minit tabay na ti jam ko po doon na po damwalo minit tahit at tapat kapiya. Kapisanan ko madi ko yok may ni kampung papartambunan. Halo, kapisanan ko sobat tara ko lima kumadiya DJ kati. Kapisanan lagi. Tapi pipabasan ko matambalot di sangin rongaw di ti radio ko ni nga WFM. Alam sana sunong kabar. Lalugotan takot papanaut karaja. Bayari na DJ ponsikaw kati. So lagat-lagat ako da tapanaw karaja, papanaw doon na pataguangan da taro bayin na kyo. Hai Andong, kapisanaan ko saman tadaw tul... Eh, tadaw tulan. Tabi tulan kamatan kyo ka bo? Ato ko'y lango arini. Nakabali ako na matitikit mintong rala asan dong. Hila paling dapan mami jadagay ka na giyon dia. Hoy da. Iri-iri na kagod na gadrapulan. Saro po lang. Mengindarai kagu di arini kia. Git mijad hilod dapan lagi di. Nuhi lod, nudi hilod delikud nga aw kopi ya kay muri di turusit sumandak talawa kia.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit akayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh asoro ketingaligan tungungan toko tensanan.

0: Minsingilo Boros Dusun Keningau FM.
1: Minsingil anto kono panga ita kanan dit awian duwaga.
2: Ubi keledek kan Melayu. Nga iti na pot ubi keledek tinga magiswayan na pamaray nung dat i nung ako basan na borosin isa isa kayo nun ke hari karetet kaso woy nga haro nagi hari maretet bogoy
1: kung mati abansan ti kaso harit haragang harag yun
2: haragang harit tasilo
1: harit ay tom
2: day inosorob
0: abo bayan min singilo.

Ang paglugar ng otit sinding. Arotit oh pasandi isagyari. Imamay gutil. Nalingan ka ka baras-baras ta daw bayno ka. Ipasan daw dito no ididi ka kagyat baras-baras ta daw bayno daw ti. Bayno ta daw kulimo limo na dito on pinitang kiyadan ngingis ang tirak no. Kakal ko po do po yung soraw. Aray! Haro po din ang kuno lualu tupos no kumadaho. Iri-iri na oy DJ Ponsiko kati. Nagkakagumisuli-suli di aman kan kiyo. Hello, baras-baras daw kayo di.

Ababayan ngayon ka pa na, okay, taraw swab. Dahil ay pinampang. Kapanawit it concert at walon hapad, turun hapad, kapihan data kina ulit at ton, kumawalon hapad at RTM. Dahil ay ITCC Mall pinampang, kaya? Patimpun na jam kawalo talun hapad minit data tuwa. Amit artis ngay di kampai concert iti, bagali tapirong orang odo kayo. Ramlaram, Hazik, Afik Shazwani, Reiki Mara. Arnagi City pa jahamin kya. Dania omnagi it papalumbos ngayon RTM Sabah. DJ Edit, DJ Azmi, DJ Wan, DJ Clay, DJ Shaf. Orang omnagi ti maya dot kasalimbahan dot Sabah FM. Kita ngay dot it media social dot it radio ngay kya. Takan na pa do kayo. Bapak kita ngod sinding di site pinyan patan di Chris RV Krista Dingkisa Amwe Matt Watson retandat panasalan mantan di fanzi Rosie aku noko.

Manukod, mirikaw, idinggulo nun, kapi ekwan sa tuwalo na hapad, turo na hapad. Pasanang ba? Matimpun ko doon hapad ang siyam, tulang ka apat. Kinungohon at ababayan segar, abah ngamla to, it sa ba FM. Milo ka galanta, dikit tirikohonan, pinatamod. Sa ngulun, milo galanta ay dua, tiket konsert, montok, dua na hapad tulun na. Ba, tumonda ko nakamamakinangaw kya. Onsa, tuwalo na hapad, turun hapad, kada, pataliba.

kada ko umburingatay nung kasasayti na maganud ko paylan karait ka pasyonu. Akan ko tumamod humampit nunanopo hal id ka pasyonu nga songkuropya kinasukadan takaw nga atatap takawi songulun tanak it mo siti man gompio it mato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoyin sanan tina mantad RTM teman setia Anda.

0: Symphony Rohani.
1: Isa-isa na sabap hinitakaw in pamagunan nga sumiliw saksi kakuwasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamka.
0: Symphony Rohani.

Dan bertakbalan depan nanti jam kepada misa patah pada misa minit tadat ke Suabon. Amin ke pupus naditi kesalimbahan boros dusun ke harat awak nak kata 28 minit. Korang tengok terlupa sinding kat nasi diti pagulo da pupusan diti kesalimbahan ke tapi nai. Pasti waktu aku berpulang bus diti tapasun di Bonai. Bisa nangan semok tengah daw di Jian Jilah alai dinat aw na korongo diad hinder radio ka. Odoy. Oh, aw ko magkina ng radio kyo. Ya ko pabagi adyo ti di kaniham. Ba Anjila uhoto padoh ibaki kuyubin. Om Sera ko mangasok kan tegya ka. Sa digay kuyubin. Alay do kunat aw na ko kita bakih ka. Wasapan matugay bakih kyo.

kamisa pakaguti ikiti ka kamisanan ka swabon mantokan sanan magkikinongaw inong kakono po timpubay na ti tabi tadaw kalimo mga ipo lapur-lapur hiti kasalimbahan kaningaw FM kanti masikado kayo kaya magkinongaw ti kaningaw FM. Tilambasan na da magkinangaw dahayad gisam da jam katurud tatuang ti kasalimbahan na kaningaw FM. Apupusan iti kasalimbahan Boros Dusun. Sutanan da kasalimbahan Boros Murut jam ko hafadam 2. Marika ti jam ko tolus sa depon kasalimbahan Boros Malayu. Boros Malayu. Mirilit pakagudila min Boros kyo. Ba masara ko gisang padhiti at kapagirang hantakod kaswaban bayan na tita pinay. Insan pa po si ka at minagkinangaw, minapay na matadi tayo no gisang datbayan na tita. Tila masanad magkinangaw tika ni nga FM kya. Gisang kapirang ako wago tamangay kalidasan, tamangay at katingaligan kya. Tapinay, hinako po.

0: Symphony Rohani.
1: Samano it karatan di kayo, irinah it asanang mantok di kayo. Am samano lagi it kasanangan di kayo, irinah it araat mantok di kayo. Allah labi kayla ka ikayo. Surah Al-Baqarah ayat 206. Symphony Rohani.

0: Ringaw FM.
1: Am katabian tadaw kalima, tadaw jemaat, tadaw dito sanong, om tadaw babayoon toy sanan tadaw gisom da sa minggu. Tadaw do kapayin kakatan di solat jemaat, pain surat na ifirman Allah subhanahu wa ta'ala. Sayra na po da hupusa ni solat jemaat. Tumangkap kau na kawagu hiti isaribaw tana. Ihuma na di kayu ipinatahak da Allah subhanahu wa ta'ala. Om andaman na di kayu